0: si si yo lo we she ni we mawane mo ya he pe heria a thoma thoma bale bon dia
1: bon dia radio msambiki
0: I hali sa social liwa
1: o she le mu pale ka hinwa no
0: mi ya ka ko min sin na ya
1: sin na den dike chama na mwe hawo sempe wana tukua
0: ah wana tukua salama
1: ora tene chama mu pale kan tuwa le yote pa
0: e kara ka fuli fuli tulelo
1: fuli fuli fuli fuli
0: ahe manto ka panyo wa ne mata
1: wa te wa gata ti panyo wa te wa kawa mwana mwe la tu
0: ba ollo kharo ko kuari mata
1: tari karo yo kuari ollo
0: ah
1: kiri wa ba tu
0: tapo
1: wa ile racha saka giwa le soto ko tan lima wa ko le vandere sin na ko le kimuria yo onto
0: ndo no kira la liha
1: ah muruele yo wana te go na kata no so na cinta so na ane a paul maliko so na arisha rosa so na tiu kata no so na
0: Iwo ereto kala kanu metiwa.
1: Iya linjoy tu, mana?
0: Ereto, itu kanu metiwa.
1: Iya linjoy tu tesempro.
0: Orang kama iwo kile la ya iwo.
1: Wow.
0: Kuwa.
1: Kahiy kira iwo dia kaya kehilah untuk.
0: Oke rakamela omian.
1: Maaku be.
0: Iran jiyo kihimani we iyo.
1: Nah tak kena suka, kena suka.
0: Ya iwo karu turu muda kopi ya.
1: Tahu.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: que tanto amor.
3: Ei, Munira, não ia ter aí.
4: Mukiswami himulupali yake tu miyo ka phela pa yuswele sheni hiliwa musiula
5: korero siva
3: nkinole la ni siri sa mukume ba hi
6: bala ni tu ngarani ba mirava miyo kini mosweli hani mirere lo sintune
4: eke kai
6: ayo eke kai mirere lo ni oya orera Yohana ubahaniwa
4: ko shukuru pipi oroka la wira amara karimu emelela nino kanna na manewani. Ikuha ikina, nkinona mota watu mayoja nkitimeni ya mwili wa wika avahase. Masi ikihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
6: Yoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
4: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
6: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kato ojaka.
4: Ni wunke loratene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
6: Ayo, atu otena nirere la oja oratene. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilije oja indu hele kumi.
4: Kinona wera wika nesumana.
6: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kawelu amuhusi mosawe hopa yo uma mira vola. Mubawe mwati lo orere la wawiena. Akuse ava hama araweni anaweto.
7: Mukure hopa yo uma naka laikiti. Ipiriru kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
1: Maisabo,
2: maisvida.
8: Mpento mu.
2: Maisvida,
1: maisabo,
2: maisvida.
9: Dodoma, muy buena nomosa, woku melago Tanzania, un rumedua, mira South Africa Austral, Nerere, Wafrika, Wopiereka, Miaka, Melocomili, ni Tanu, Egulso Dodoma, eni nuwa mpaki centimetro, Melocomilin Taro, ne sende kala sopa kiwa, ni Peru, ne sekena konemola, inirua medicinal, elatiwi, inikaliheria ekumi ya mwele, nene pagato ibazi solili, ikani ni surubali, ntokomutoka ni pavelawe. Nini wale la ni kuo so wane lea sapalashti kwene ni iforu sapewe te. Mungwe ya dodo mogo akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha wata dodoma. Muroba ukure la niwa ya nogo onirwa etonyero enihime okala eke kai KFL yole mpwa makodoro dodoma. Nyumar na matuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea vimerele lo sotene miwenano la untumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana. Mumatele ikulusha dodoma. Tiore ra niyoro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wanaili. Onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya. Akala maporo sintumi hiwaya. Elapo yotene. Mpavela kwa suwa lasikina. Sa dodoma mwate arami ni 87 187 0001. Wala muhinama emaili @ KPL-MBK.com.
10: Munifanya uwa kubea. Ya, teko no onlimari yoni po mivinko. Mamismabale, muno murumele ka iya kapele mungwe haka manipe duawi. Nave murumele ka mutanihiku. Ahonea bale, hiyo no mulukiha. Masi uwo, tamutinto mmosa ole pari oro romelea. Nimala, murawena anano baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenyeri ya omu kapele logo. Ni itani wa Protetoria Vituru wa mahala ni wene.
9: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Ukuma alir liwena mwane, anashulu, amkinka oromele ya olipane ya ni ote peshorera. Munimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kana mpura mshengi kwanyi yola. Mpanyariye ihisapo soku wala. ni musuwele mara kamasi amkinga ni hani wa spiriti vintu oitu. Nikela huo vahani to, eka mizeti, eja peyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uopoliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mpete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Elojo namba 102, natakele arami muhinamo 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera, ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele ni mkinka anyu warerela, warumele ya ni popu ya voz.
5: Pakento komio, mukala nusoja sosiva, nimrere lo sokoya, ni mukalote elwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
8: Owanya kamiana kinapea ni masabela pahi, mahae nali kanina nituzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea, ni minutu miloko, kihana yocha wali pia rutu muzako tene. Bella, mahaya, ona unono wita tamansawe. Bella, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bella, mahaya, ona maboni hantuka muza kodene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bella.
9: Ino kala ihapari nente ahisi, ihapari yesa anunu mwenye wakasuku mwenye mpula na pia vale novo ora vasi usiola minuto mbeloko miraru ni hime wira olekela minuto mitana mili panikela yuwiwa ihapari seya sa ntava nana emakuwa.